Ilak ukara yo kapale ang imat ukara kata pisi ano na putong nga bikut ang yo kate lo tilogit kanungay tanang yo ka ngone alok kanok pilegi uma pilegi koni at si uki susibel lo pangoti uma ne at si uno na putong nga bikuni ammalo kanok

0: Una buttunga vikoni lag angi jokata olo ti lugi kisumik. Sivulli uti tiga khanne ammanga ta khanorlo ta kwa pilgitia kanne gunn ammanga ta kikkartu itin lugit inunnik. Inunni lugi ngoma jau battuni kisunnik. Kanongai. Ta kunna kanne gunna kasipu moti maang ika juutau kanne gunna kajartunik. 1-888-896-4135 ikalunni ambalo 979-6151 ikalunni. Teina suli ukaala kusimakkau jumaa naka yusimmat. Kina o mga pito kakani kena ko vaka itunga sutiakit. Kuya na may lauta kikun na kataarabi.
1: Ay, ikuma ibalo at yu yung aking namin. Ilang at ila idlulagin ng mga atwa yu tsoyu ila pibihaktu tsoyu NTA ko makuning ang maligagalang niya si Jay Hatarluti ujang nalualang man ikanayating idlu lagay ko nunalin ni idlu tapit sa katalang mata inong ito ni ikanayating nun tuga ngayon ni amigapitin natin liwi inuin utak kayo ila idlo jo amiga pitin na tilwi inu ya mi so ayu tak te yu ke u ga sa wi so ya khatta si ma yo 7 years sama ni galo tak te khatta tu idlo ta ga so tu tak ku le anga yo kangin nang me ta ma ta ka ti ma yi ti sa makkan na ga khatta ga le ta makku ni nga ni ta ga khalat tu le ga anga yo kangin ni me ta u ti le wi Tako nung anga yukkano ako maito. Tako ikanayak ti tikititaw katakto namin na idlugiga yasaminig na nisigakak na siwing aksiwi public housing nung galwang mata. Inunno to ka nga lutidlo. Ikanayak ti ngayon kadlo na ang luwang mata misuro ato. Inu hangi luasuni kana yakting ini enti aku inang yang kata ke hak sema luasu majum naung iku ilin ya kita uyut inang si wajah yo hak tu yang itu lu ni nuna bu gapa makum ni sama ko ilin ya yo kata tu kana yang nun ingit tu sama aku kalau asyik jaga hak tu Inunin ikayong ningin awlat siningin at labbigalan ni ikayong ningin at labbigalan ni makuha. Kuyan nami.
0: Ilay bilo ka kuyan nami do ka lang kung nakatakabit. Ulo katiyang nakibutin. Ang masuloy ka alas naman yung kakanang mat, kinawit, nakilo ka alabit.
2: Oo nga. Kimi mi wayo ko sa kantong at kaman at pramo ng kalugtong na sarigan niya akman at nalakwe ya kibalik min ang kalugtong na asa ki magibabun kweso ti gibabun at ay nangwaktaw katakto nangwaktaw yung gawa ya uruksi tay uwaguli ana wala katakto ti yun kibalik min Overloni, when the people are not to take overloni, yellow night mulloni, a calumnum loni, our luck talk to Captain Rumo Kausak to Kausak talk, talk for the Pilagoya, Pilagoya, Katak Narota, take council. Anya ko tayo kung ano at jigging ito nung una eh magigap ko si Timmy Miguayo ko tayo kung inga ka uti taga yung nakpata sa tubas ng taxi kung ni taxi ming atung nilo ta ilan niko taxi ko kasi ilan niko taxi atin na ako yung mata sa tubas So, Winnipeg, Yellowknife, Edmonton, Saluit, Sato, Paskakko, Alok, Matali, Ayaw, Tiling, Nun, Tekwa, Isiwot, at Saluali, Tekwa, Pihugun, Nangitut, ikke efter, om at flygge ind.

Hallo, Lukut. Lutia bakatunga suki semana ni pibu minala lag mati Lucy. Tamane kalau ni CBC ko ke optak temik nala kau tigi tigi Lucy. Ulu mital lag mea piu lag mati lago May 29, 2026. Wanga khati yung ada siya na VIP. Jamie ke yok tigi lago. Ilak tamane kalau ni semen nala kaca nak tu sekin nak tu ni ni it anir tu kasa pitai mea khatun ni alam mega me ima. Nak tu aru ya hatta kat teu keu kutang ulau tu ni.

0: Takua pasi tidi people le jule gaji lo tamati minga aki ge ila asi di khuji ti tika shwa mata malika le gaji ujo tai ma khala tu ta na go matu mai na hum ma ala ti ngana la na ta hungi ma na la ti chau ri ne go ta la ngi ngi ni pasi ya usi ma jo khuno jo ne ne mo Atako ilang it, uki uki tiw tilu ko tayo may tuminiw na kaktauman. Maligala ka di pasitidimut, CBC Kunut, Amalo Aboriginal People's Television Network, tayo mataan na nalunayak sigong naksigong masimamata kinaw mga inaw tilu ko pasiyaw tutingin. Tayo malo ikakto ibimi, ukakto tingila, ikakto ibimi ko isimaksong lutin iliw tigigong naktang ipisun na utingin sukat tayo ka sa mata. Gigarto yo no kala to pasidia si majumi tanago tigujaw law tinago alla nala tichani isumalon nala ge tumining lines tanana luna sila to June to ngulekan kala ni anne hatte le majula ge kunno kanai jatti nuna bumi aku kitunil lo ta ko khatigile la majun ang jukhangu namik hanne hatte le majula ge namik amalo nuna khakha si maju khauji majanginning taimalu inui go ang jukhangu namik akige ge balle ge hamata utik ti che balle lo ti ilak ko siming amalo aula ta khatta si maninginnut attu ina khak si matilugo Nancy Mike, how did you see the case of the Gaylagi, Nuna Zid, Anne Hateli Majula Regina, how did you see the Health Research Center, Ohalauto, Tema Go, Allah, Chaima Hatela, and with you?
1: So, all the stories now.
0: Unica Limangu, Jitako, Yukio, Tatu Limami, Ajigi, Tuin Nagalau, Jit, Amaluto, Tako, Tushaktau, Tuin Nagalaunica, Tuin Nangu, tukahaktuin na udo ita malu pito kautin ud ulinia ti chigo tinu ilagi jaudun ta ko ang ijo kamu hakati mani ujo at haktok inu kunik ilagi jaudu inu kanik mik hanok tu katigin ng mik amalo ka katigin ng may inu ilag ko singin ning may ko halaw tu ta ko ako katudya katigin siya ko tau gunak tu inu inu nalingin ni ilaw ti tau siya lutik amalo pilot ila tana angi jo kha ngutui na na mo ngi tu ke sian inui khau je ma to khangit utuk ti ta ba le lu tik si bu ni chat inu to ang ga gun nam jo ta ko ta inui ok yo ta tu mi ili ne kha ti ge pal le kha tak si ma ju na ko ta ta na ngi na pa ngu ma nga si ko ta ma khau je ma to kham mi atok tu ting ta na kha la ut ga la mut Atok tau kun naksi mejo ubik kamnu ta kununga khau ta mate atok hatta ke mago inge kacia git ta na aki sok tau lauk tu smart eyes sikumun nuna lei tau le tiri kate maja kalangi mitche mata leme ta ko luk tau ika jau ti chau juni amaluna namu ikan lea piuna pangu manga sina ngalu Amanu tau sila wasi di palean ingin ni nalano ila sila mik. As khaw di sakot ita kamidok amanu tau na uko ata nang imanga inu khaw di madatukang imalilugit. Andrew Akiak ta nanunabot. Sibulat tiw do smart eyes kikat ta alam mo.
2: O jes rox si mamata makup tui ingwa karo ramata. O karo tigarang ni. Baron ni kalay sarawin ni. Ilig na ati kumaraw dito magkukuni ano pawisaga kung mga outdoor na ito nini outdoor lang ginini ang magkisim na kawisaga kung mga
0: Tana inutitukan lo na titulo ato inaw yung inga kacharit Apple Store amalo Google Play Store pija tao yun amalo ha malakong ikang sinamita ko atulog titila matagusita maliga kalangin ni June 1 ngulakat Aku tui dike maju ilu na sahak si makata kaya halal tui si si juning amalu makko inna ugun na luting tako amak tau ju hak pahanu ingi tiu kolo amalu tau si tamalinik asing nilu ingi kaju tako nunaliu ilu ani akagu hakata kaya halal tui 14 ungatanu luni

0: with 10,000 people, passengers in the Toronto Airport. I thought you could do 10,000 or what to end and to come. I've never seen so many people coming in the airport, 10,000. Airplane me up here. It was, they had to be humming with the economy and the buggy, you know what I mean? There was at least 1,000 people in almost, like at least a couple hundred, 32 and line up 30. She did have to humming with
1: the
0: economy. Yeah, she did have to humming with the, she did have to be from a big room, eh? So, line up 30, I'm sure, she did have to be a room. I never see so many people come over there. I mean, try the same time to stay with my because we're talking about 4 hours, 5 hours, you're lucky. And then they're playing, you know, and he's stuck. Finally, we got in there, anyway, from China to Regina, and there was a big, another storm down when he took. And you know, I had a big giant one. So. Yeah, and then another one too in the Potomac, Nuluya, and the Mary River. We went helicopter to you got almost every day with drillers. Finish you go with you gotta go with them. So definitely did we had to draw on a mountain side of a mountain. Helicopter with everyone go with the shack and everything. Then stuck the crew 3 days, 2 days take a car outside of Congress. Helicopter to Pango, Nuru, Cloudy, Nuru, Tori. Luckily, we bring in our food. we survived for a couple of days. Helicopter barely made it up to where we were and got us out. That was another one. Like, kind of doing the Congress. Stuck to where you. Those who are with the number 2 now, who are hit it too for, you know, diamonds or gold or iron ore. Yeah, I got tired of doing them. It's stuck somewhere for a couple of days. We were like maybe 2,000 feet up. So, yeah, that's another one. Yeah, that's another one.
1: Rosalie tunga suga.
2: Hello. Okay. Rosalie ala kada yung arwami nga kuma. Nagbabuti ko yung unit sa pinamo. Ako sa sikat at nga. Inuda, sa kawa kita babuti nagligibagin at suwaro. Magi ang mawarik ang maigluring mo yun. Narasyong ako ng matari ilangin. Kutong agrup ka. Paniga amang nakamang matayakay. Tababuti, my aunties and my uncles. Tababuti. Adwa makanuing ilagong. Tababuti, gumatuin na sa akam. Kuya na may.
1: Kuya na may, Rosalie.
2: Okay. Bye.
1: Bye. Isuriti yakang na ako sa ilin ni Aktunit. Sila tuksakping milone, ilin ni Aking milone. Bikugi yung matuwa ko sa ukara yun ng mayusi. Isuriti valdiya yun ay nurakti, ilin ni Aktunit. Tapawbuti ako magwilone. Ukara yun natin ako si Toby QU katang ni Aktok. Tunga sutiya kiti 1-888-896-4135. Among low carter COVID 979-6151. Martina Iraq Iglurik. Tunga suge Martina.
3: Array. Tabawuchi Katogumavamu. Tabawuchi Nagini. Koyanami Tamani Kunaro of Tamani. I'm going to go to the house. okaru cakaru waktu nga meeting okaru gumaling bagi kongang bu tunyong nakta kaning ikuru yaktu hu sana kayang nyo ato singuk tiklubi tabawu tiklakati nagbigi wakka sa piling ni Lucy ikarung nang nyo ikarung nang nyo ato singuk tiklubi tabawu tiklakka Aruami ki lula gami ki atawzing mukti kibita bau jatika. King mulang miyo tamang miti atawzing mukti kibita bau jatika. San aichibe atawzing mukti kibita bau jitaka ki miti matering miyo nyuri matia namang miyo nyuri matia. Nagi kuruk tay metu saksaw saktuk tay metu bawu jitta kuruka nagligi baka. Ukari utiga 1-867-201-0651. Ukari biyugu marang nukuma tapo ukari utiga da akakaru aktuma. Kuyang nami ikaru nang miyo bima ato singuk siksugita bawu jitta kaki nuka kuruka wita. Nagbigay bagi. Ama, nukatan yung kuruga Isabel. Isabel, katok ka, hi. Ukarurok si magunin niya kabi. Ukarubigay rong na kama. Ya, utika ko, baby ko dyan yung ka. Tabago dyan ka, sige bag ka. Sana ka, ah. Ikadak, tuyo. Bukdabig dyan ka ka. Araw siya kaya katongin na matamani. Ano sa kasimagamari? Sikido ka nila mo. Kaming nikuluyak tuho. Tabago siya kasutyo na namang nikuluyarong ni. Abiradjoa mi. At takuluga si Lining na. I love you. I miss you. Kaming nikuluyo ko tamani. At takuluga si Lining na. Abiradjoa mi takulu. Amaan nikuluga ang ayusap paka. Ukwakurugaru ingutayarukkaruk teikwa. Ili saksi yuksawwi uwanmi. Kanuinukuru yakpugu. Tabawu chichu nyakpunga. Ijuri kajang naksing makuyang nami ichu saksaw. Tawksu yakama udukatya ganyu nakitju. Bye.
1: Kuyang nami Martina. Ukara yun naktusit 1-888-896-4135 Elizabeth Tamangat ikarung ne ukara yok tunga sa tega
4: kuluku tayo kasi kaya ayos yung kalaus matan ng mga si kangatisyo kuluni akang ulo yote ni Niliyo tige kalugo December 7, 2023 ng tilugo arwami kangatalaw sa mayugo kangatasu yaktualo yugo tamang mga ikalang na palyaluta kisiani kimigo taon ng upangami upangami upangami nga tako nga ugyo tatumo palyalaga tapo sakit palyalikulo tako kuwela palyalikulo tiki palyalikulo laga tayo ikalang na kim ko sa niya nila talay siluta hangata siyukti ako tinga tusasaw lumilualo tapo na tusaw tinga buna hangata siyiloani mitaw tibo landing unfortunately the landing equipment light is not working imani kalunati tunila sa mama ilago mamaya na galawa miguti sata kao mga kiyong nairin ma tapaligo arwa mo uti lang ayo ala kago hangat sa umi lao sa mayo hangat ayo arwa mi hangat ta kago arwa mi migya tu ta kago sinit tu halos mo mahangat sa yo ilo ani ikalun no tu kayo kulo tu pag tao kami milyo ti ta ka wake up look where you look at your surroundings kina tawag na may mga ta takot talaga li uti ka tao tu kuli arwa mo takot talaga hangat sa yo bialo kanta yuk kubialo arwa takut talo kagak tukulu laos majo tayna sini laos majo kisane kumajo laos mangatta nigi atole tellota arwa hangati yoku biara sikigattigo iki mahati gila osmayo ili sarsi yu inalo nangi mai tutta in ili tua ola osmayo nga arwa me penesua osi pinga su yu tua marita unani takunga ang aliti ay nartu nga December 7, 2023 buigo unangi talaga uluga la osmayo nga kisiani arwa mo tutua uluga tatu yung mebe mo uha lagi akli la osmayo nga utikata arwa mo sini ta ve savoir je ta ogale ta école ne utwe na sema je mene maliti mala sema ngama te simona inum me an ala tiluta kisi ene ne kau tuanga an la te na lau sema je go December 8, 2023 dan na ta ku ama ta ba o te ron na na lai je kolo rata ave ta ba o te kaka kata mutika Kudu Columbia River, Pauline, Ottawa, Ananaga, Jeannie, Amade, Aurelia, Amalo, Jessica, Dalvani, Ontario, me, Amalo, Montrami, Duino, Hatibu, Dabo, De Kapka, Kriyanami, Klus, EBC, Ulu, Hatirta, Amanungwa, Hatir, Tinala, Nala, Megama. Bye.
1: Kriyanami, Elizabeth. Koppa saila teikanga kingarnia okari jutunga suge. Koppa tu saavinga?
5: Hai.
1: Oh.
5: Ei, tu saadake.
1: Okei, tu saksa.
5: Ei,
1: tunga suge.
5: Ei, tunga supunga ulluku. Tana upunga kingarni. Pi. Hello, no medical travel. Kaya kasi matalaw kasi magama amalo pia kaka halo na lang kasi matako daw nung aarawa mo or nalianin nga kaswakta new falami nga kaswakta pero balay tilago ilang minigyak to kasi madura atata gilaw ta nga ta ilang inay nga kalyado pero ni Amalo panikalaka tabang nga Cambridge Beme nga kasuaktin lugu sila isumaksak may la ako niya lo 2 weeks kukudaw makipalailaw kasi madugo nunalin ni asingin ni kaluang mata daw na ni kalaw na ni amalo taba ni Western Arctic Mate ako pi ikalaw ni ako niya lo pinasuwa ko si kay mako Persi ni ko alam nga no silak ni lo katak ni kong nga no lo tama ni kingak ni tong ito ikalaw ni taba ni lo Western Arctic down south mi lo ataw chiko tama nga tikitak kago pinasawa ko si Mako anigo titakatak ma sila netakit si Ma kasi ni angkakunak sila ako sa madugo tamaw nga kinga no ataw chiko tamakalak sa ta piya ka nakakatak ka kay na asin na kutia pibo amalo panakala ka Josie tay may talo sa mabuo tugo ilo tana melidak taw kami kwa kubituin na ulo sa madwila Supi, sublulili mangi, kwak tu binalo, amalo, takkan na water tank, solid ice frozen, kwad laki alo lok si madu. Kapudak tabi niyo nilok si mama, switch nga, sila titin nito, dahi may talok si magalo akibo. Hagak ti, tamani ko, kakbim mi amalo, una ni, laundry room, furnace room, Hakto binito ang ulatok nila si Maduta ko ay loko si Kukakbi, Pulakbi, Temeng ikalo ang latok si Ti. Temeng italok si Mabu. Anak tigin ni Bu, ala, ilo, sila mi ikinak na sa ulatok si Madu, ilo, tanaw, takbigig at tigo. Temeng italok si Mabu. Kinuisa, kinuisa akong nalik. kay nak nakata do do tik tangin nak sene mit tabi mo ang ikakamaniw ang ikakamagalawa mo galawa tay may talawak si mabu amalu tana pilita Rosemary say lako tiapiga kindergarten me graduation ceremony liapiw ka maula sa great one ko la si doapi laka pi 6 years old, Kutapigiliktaka, April 20th, 2020. No lakto apilok si Madu. Makimautapig gaw na, ilo na tiugaloa, ikmutak ka, ilo lika, hitungak ka. Unak siyo kutigisin na tapiga, anigo dapi, hano, kindergarten, may pisakilikto apil, attendance award tatakalo certificate of graduation takto apiu kaudu kindergarten ilapi bu akulungit ko isa magibabu ikalam mo yun naligibat si puigulok si mangita si ikita si ilangaw te apigikatakta si lawkta bu angik si mautigila bu tukak tay na buwajok nagma ikitiyak pa si ilaw na siya si ay dapik ko naligo sa punga po igulok si mga ilat si akulok pi ang adulo akataw taw na ni mantrami naliyan ito gulok kaya tusa nalaliyakin na pa akulok tagi ikitiyak tagi pangokatak tagi jat tagi ukhala do apil balekal khatak to apil balekal waktete khitong ang nebo tamaw nga kinga no naligo sa pugo ilo na siya si naligo ba si panila kapik kato pili tamito at si kaw to hang ito apil galwa at ili api graduate kati api gikaw dyan ita at si ma pia kala kapi ma pili ta Rosemary Salo. Kudan na may ito inalaka mga ay ukaw si tsaka kalawak tunga miso na eh. Tusak siya ito tsingotak si nakabi. Kudan na may. Tabaw po si ilaw na siya si.
1: Kuyan na may ko pa.
5: Ahay la. Kudan na may ito. Tema.
1: Bye.
5: Bye.
1: Dana tawak. Teka na. Kausoy tumit o karayok. Lina Simeone, tunga suge.
6: Tunga suge, kuyen na may ulwen ko, pasa karas na maa na kanin ito, ane katang naktaro ilo ni sari pingman. Kanin ako roi akso ni ilo kakitawa to ko yung kanin ito. Ulwen ko, ten na tisak sa wata to, kaya di ata maya kangata sa masuta. Aw la katao katik tu la rok sa mga mata abang di kala kanga kaya na tu sa sa kayo na kana ikaw ning aso ta tamang ngon na sa rok sa mga ta tapos ay ati ba ko sila ko yung apiyong ito na mga ito ay kami ko mitun nang ina ta ko minisura ko rok sa mitun nang ina tapos uti rok sa ta ikaw na gutom na lahat. Iniis maging itiyasuy. Ang ikakamara mo tamang oras. Kaya nga nagtuwaro rox sa mayo. Upang at siya, kaya nga nagtuwa. Ang ikakamara tayo nga. At tapo nga, ang ikakamara, ang ikakasing aso, pili daw sa masapu. Kinga mo itlaw, tingin yung aray rox sa mayo. Tamanilatilo ang kisi ang naurasan mo. Amaro to, mitimatay mo ito tilita. Sikito ko maralok sa mga migama. Sikito ko ta. Namukay na dito ka to. Kayuk saan niyo koto nga na. At jingwa ko ta kurumi ama. Ang saro ko sa kasi may jubil niyo na ito na ang nakatikuro si ipa kong mga api. So, ayaw rin taksi yung nalili si Maduto si Kito mahawiyaro nalilo at siya taon na suto.
7: Kuyanami Lisa.
8: Bye.
7: Bye.
1: dan tok mit dem matering me okar yok mar da na tek tunga suge
7: hi Karen
1: hi
7: ajunga ta kurang kuyan na me
1: ina kurunga
7: kano kad lang mata
1: sevul lang mit kangata sekuluni sekitukuluni Omia kuluni, handa kuluni, ayoksio kanikuni, rovikano, akuni, tigio, ayoksio karose, mavit, okara yokakatangilo, ningano, tapavutir, titi, nasukatarisatunga, amaru, elinertuni, isuriti, yaka, ila, isuriti, yokutakarne, rovi, pikuki, yomagovigiluni,
8: Hi Karen. Lau Akisuruma.
1: Hello, Lau.
8: Hello. Upigi that Chahakama. Makoni. It may have big a mark. Great talk me. Pizakilaktu. June 24. Amalawit no tapika my beauty, Alyssa. Middle school me. Graduate last 23 junior high le last that go it no chizautika in a summer no chizakano wegalo it no chizautiko yeah our youngest two mark akisuk amalu alisa tumbu upigita bro it me apiga tapili hatala wala wakili go ala Ireno hatta mama ne halumi ani kahumuta ireno kay mami kahumati lugo naluna ni naluna hatta la wi maukio uki umta na pilo ala uto grade 12 ani kapila al kutir ni ik nalegi lo amo ireno humi lo amo mani inna ngiling ni ang kapila kapi ang kapila al kutir la hatta la ukta kane ang ikalaw nila tukma pita kailala kasi so and maan na ulo ang ikaksimatid lupi lahat ako baka kuniku ma pada tua piu sama tapan ni pita kaya kong nak tuh ni ni apa tak aku no tapan ini ni kaya kong macam so pidi daka daka ilu nanti yang daka si puni jangan ni akit cuy tu taman ni ilu ni kaya minga lak minga ilu ni akan mila aku macam yang ni apa kasih ni ukiang oleh pa malutan na yung alisa tao tugamyang nga pindili kadusigyan na gumata ko grade 8 ni pidakilas kami I'm gonna be like you ang api tayo may likatak to tao tugtune tayo malako to ikon niko how to magchangit ako but and that bubble my kids panika yung nika panitalaga I love you. You're not that fellow. You look beautiful, though. My dad. I love you, Dad. Pigalo, Pita, Atatang, Dad, Nalo, Hababao. Ulaigi, thank you. Sakigalo, Nibi, Akluk. I'm a sucky agarata. My kids. Nanigilo akatsi. Ilupiro bulu. Ikuta bulu. Taman na to abakato si Chetu inakta. Uhang ni pakalawa ka. Hi, Lukulu. I love you, Lukulu. Ningyokulu. Yeah. Ilu na Chetu. How to make a puigo in the mga miyana. Hi, homo. Chini. My sisters. I love you. Thank you. Thank you, Karen.
1: Kuyan na may lao.
8: Ahay la. Bye.
1: Bye. Tisang na galero kang mita utakinitin ni. Tunga sa tiyakit di 3 marks aning anito. O karakak titi yugut. Tisang na galak tayo.

0: together with the Wahoopi Tingwaha. Have a good week in TBC and myself too. Thank you.
1: Kuyanami Sata. Okara yunatia to say, Pivakar to disuri. Unica Romana with the Vovote Romana Villone. Danare Mimi Mimi Adawaming Okar Lune. Don't ask me, Mimi.
2: Ako na karo takal utak kaya na kama kanoring na karo mga manalo kaya na ko ayok kaya taka may na ayok siyok kala si manalo ni at ata karo ayok siyok katara si magano at ata kukali niyo na kautilubi juan ikulo miniko tuyong mabitwang uya katakilubi resolute me Rasalut ko to take siya na ang kasip pala sa mga tanaking nga to ila mana sa kita ay may mata. Rasalut ako sa alago kisya na ang kamna pa yung maulaka sa bato nili. Rasalut mga kato ni kisya rin si umat. Uki uglaki alag ko ayok siya kato nila ako sa mga nata at agalo piksuk to kao tama piksuk to. Nitalaw si Mangito. Takili mga karang mo, takili ako si Magano. Rasalun me. Minikunigin na tuwalo yugul. At atagal ila. Pula ako at tuwalo ka na katang mayo. Piksya lang ito ay mga anikay na katang tuwalo mayo. Kalukuno kay na katang tuwalo. Kalukulito tay kautilugi. Rasalun me. Inyong itay ko ang katak tiliwili. Ang ikaw na sikalo ato tayo siyokala ako si Magata. Kaya nakubiyan ang inyong pangulo ako si Mayor Resolut. Bisok tuwalo ka uta maakalo. Ikulo ang ila ako si Mangit tuwalo lunitay matakit na maakalo. Ukiulo ang ulo nila ang ikakasulo ako si Magano. At atagalo nuwag tuwalo ko si Inak tuwalo. Ni mau ni apa lagi lau si maju galuang ini nak kau ikau tercari galuang tapi tahu jengu mu teh macam lau si maju buat jok sih kan aku lau si maju kata nyok kawan lah kalau kata aku kau biar nangi nyok tanggul lau si maju kau teman unut teman kaya ngaji kat terus yang kaya kali nasi ujian nyerak kanungun nyerak ku kaya lau si maju jauh nyerak mama anak ku. Taykan ni Rosalie ayok siya kalunga nung palay na katko. Kasi may ikamal lang ito ayokan na kama. At atagal ayok siya kanilang ito sa mayatin niya. Takil na makalo, kiwakalo, kapiksok, tuwalo, ikulang ito sa mayatin. Takot siya yung kanila ako siya na ni. Sakit yung kagalakay na tuyakat na kanilang ni. Rasalo pi minyak tak tinggi juga lelak semanya kata semanya aku saya tu akan jadi gulung yang kau nasib tu dah. Tapi semanya kau malah kaya nama ama yang utak kulungan tu yang kau ni sama. Ini saya disuruh nombor karun itu. Upi kita aku ini saya yang kau ni tu kulungan mak. Aku kau nak kata sama dengan itu ni apa ngai? Jadi kan ni. Idenya mga opigiti ako tayo yao katao ni tamani June mipiya ko katao ni ato kululang la opigiti ako tu sa palo ni congratulations sa lea pimini sa lea radio sa lea nga radio panis sa kulua piya ko ni ato kululang la opigiti ako tayo sa mga kamakatao yung nga Amalo. Tak bang overlay, tambah untuk kakak cai kau benda kau yang majuk. Tu saya yuk sebunga. Tu saya tambah untuk kakak cai makalau.
1: Kau yang nama Mimi.
2: Bye.
1: Tanah dok arwah me ukara yuk kamu tunggu suke.
3: Hai, kamu juga arwah me ukara juga. Tunggulah itu taruh kami kain naulak tu kosata, mimi ubanga hilak lewa. Anyway, kubi aku jigo mampu tau engutama angin tu pawang engutang ini ilin ni aku tinggi ni pijak ilasmi mata kerela tak tinggi engutaga

0: se vulla parna dam chessen no kwang malola o e mutti ja tinga mark ila ke ja ola mi ma pe ja ke hata ola mi ma ta te ko chaina amma lo ani mami sa e muta ngata ala na na ga pe ja ke hata ola nga te ko tiki tiki u tiwa lo uta se la pe nga sukului hata no tiki to ta pe nga so luta Eng tabun bidare tu api ulaga tresin ya tingin tai maum ne siu ko matu na ka tar tung ta ba usilung na se
1: ko yan ne me kummo
0: bye
1: bye three more ga jerir tok be ve khatter tu tisuje o qara yo man ne ko vit o qara o te ta ma me atu no yut tsan na ga lang mit

0: sanna gaiang me ukara yoko Mary dunga suge.
1: Yeah.
0: Hi Mayor.
1: Hi Karen.
0: Kanuipe.
1: Good. Ang makasin na yako maya ang makdalig.
0: Uy, kadyan eh. Nipi ilisang na me. Hi Mary.
1: Hi, so B.
0: Onika koyo.
1: Yeah.
0: Okay.

0: panea pia ala ko Sheila high school me grade 12 me pitake khate pio ma khuja le to go ani go ja pio lo me matau grade 12 me to secondary school me pitake khate pio pike ja pio no ka pe ma be lao panea pia dai ma ne le te ge ga sorta o pe ge jabu ngina na le ge jabu anna no piga ila ka pe dai me le ga sorta to nak tunga ila pe bo pe khate ka ile taxe do ile lok ta ka to artik be me to ai ngai aku lo amalo ta na ka ne khote apega tapi sa hius me ilangin nilo tabaw butik titapiga ahay taman na to ang mga kudan na may tusaksaw kan ni kama taman na to have a good week na
1: Evelyn
0: ahay thank you yeah bye
1: bye dan dok igurigal jungmit okara yok Teresa paparuk dunga soge
2: koyan na may si bulok pa mi, wam na at sa kasunayin ng taglo, happy birthday tagwanito walwa ikilig ako mi, eh dalio tiyo kulong, eh taykwa ikiling mi ilin niya sa katigibalok taka, nalagtok ang nakpata. Ilin ni aso akatiya katalok si mayaka. Ilang itay mo yun na itugalo, ilang isuli itay mo kong matay na alik sinangok koktoin na. To sana ko tagwabotik to akpagin at ligibagin. Ama Giuseppe. Iyakak. Nuli ako luilo no takatilo tamangming. Papaluto yung atusang ito sinalunang ito wala. Makuktut na alaso ito lang mata. Tagwawo si, ikaw mo yakataktap si. Matusang ito nalunang ito. Ananang alun ito sa suito kukto wala. At yan, lulakata ako. Ukwa magsakuloy lang si Mayaka. Ang oktutyang naklo at yan, nalawa ko. Nagligi ba ka, suli ka, makataktaka, ukwa ka, kataktaka. Nagpabutik pa ka, kingang may taulang, kingang nitog siya mo. Ach, wano. Uigilaktang ma, ilagilaktang ite kwa, maikipig ko lakto, ilangit, ingutangit, nutakangin, uli ako lalo. Tagwawutik pagka aksoktuak, ikaw mo yakataktap siya ugalwa. Namang nila, ayok tukulula kama. Amatay ko, atikiraktuang mi. Takovalak taka akwer mi utolokun. Tusayo kang nakpata. Takwa yung awalak suli papalo. Halok papsi. Kuya lakatakta. Ino titaw katakapta. Kauta mato pag titaw pluta. Ama tikakswang mo ilak katusang ito aloy na lunang ito. Ikaw magsiso itong matakaw yung malaktaka. Tusayo kang nakpatahalok pagka anoing ito nga. Kangyak sinang milo, ilakuluyak katok. Tusayo kang nakpatah. Tagwawutik pagka ang nakatik. I miss you. Ang nakatik at ako yung malitya ako. Ang utakatin na kalok mo ni kaugtuk.

0: chipishin tushashon halok para. Ilaila kataikani. Nukarilok tamalo. Nutarao nangin ilulilok tangi tamangmi. Oksokto mo anik kamakoy na ulaktok lubo kaya pingasod lubo kaya ay ko ha. Tusayo kang nakpata. Stephanie ang utito yoklo. Halo, papsitamap si kanuing yoyak tunga mana. Ama ako ilikyuang mi. Simeon ni iya ka ulok to king of angin. Halo, kakatusayo kang nakpata. Takwaw yung ulo yung asuli. Tere sikswa laktaw walak tunga ilin niya kaswak si mapluta. Ayan. Kaman ito ang mitaw ila lakin naka. Tusaso ito galo halok pagkatamang ming. Itulog ya. Taikwa uwam ning. Ilitaksi yun. Tusayo. Tamang may halok pagka. Hoya la katta ta ka ta ma ma kitta ta ka ta ka ta hoya na me ta kwa twa
1: hoya na me Teresa
0: bye
1: dan na ta ok na jeng ju kya ha na ju kya na uru ta ju kya tu sak sa ju to dunga su ge
2: u bang uru ta
1: hai uru ta dunga su ge
2: Hi, Toby. Ulu te lai tau I te wai haru ni wale ni mo. Halo kuma mo ngai idali manu. Atango te atika. Tutunga atika. Amalu teina laka tato. Te akwe. Ia, natumi Ukala kong nakama, ilatika, halopat ka.
1: Kuya na may ngayuti uruta.
2: Ibiya ka tao. Have a great day.
1: Evelo. Kuya na may ukala katakaw yut. Pinaso ako sa iyo nung wani. Nukangati ako wasi. Nukavik sa tinut. Tikito valdeerang migatakisya nili. Nukangin nitin ni ataw sa kanagluta. Tusang nagarakan ni alakta.

tutta vi mik to sa si vo si ullo mi nokka leut 29 2026 molti logo a le vo Daniel lo to sak sa la ngi uk ullo mi takwa to sak vi la ngi avut si vo le mai na bon to ki mo te si ji i la gi papa ta o vingani ne wa ga tsa le ok ni ma tu inga ni nga ta mi tsa no takwa katinge changin nut khale mati lo to sak pe gi langa ya bot ammalo takwa aksit aksik la ya yu takwa suli suli yungwa le rejit tamani ko twa mi mata atana au kauti u unika tauninga takut sauti tau ne amatamani kutuami tamani getsi male rotillo nunna lenno akvita rotio laksoni takwa takut hanok suli yungwang loti takut so hatalanga yuit au kauti u unika tauninga ni itchote haglotik tanala daniel tamatsumunga ilaumi yok oha hate haktilo takununga ilau yunot to sakpi langa yabut ammalu noa inuppak umio yakme pivallia yola retillo to sakpi ni akme yabut sila tema realo kullo mitamani kutjoami allahi yok unnoak tavani kutsua raapi me nuvuja hakallaavani tatsilakniä toru neruminninga 1 miljooni sanikiloak me nuvuja hakallaavani takkami anurineak to 20 mik 40 mut suungunille mik anuringa luikullaumineak suni

0: mai na bon i lagi papatau vinga ni tuki muate si ye tu sagat sa hamat nero agat sa leo ni lakto mitano e mai na
1: oku inga minga ta nero agat sa o mai wi nuna ni lagi papatau vingi taki mai ni asi kira halak ni mata tak banyak arumi apau ni makau ni kati mai o talo tui nero agat sa ngoga sa ni oku inga mata katagat June 5 isuli laksumi ni gawat sa umaray to huwi patak sa katsay katimayit ko ni mata ang dabingin ni ningali niya to ni ang malo haritaw akti ko tatak sa yung nasermis ni dan katimayin ng wato ni abit to si mani hakmata mako ungabam niyo ni gawaktawa yung wato mako kasi wakto sitangan ni ang malo nuvo mio mako halunano nang niya tausit ang malo at tausit ubezakto ni 1835 mo kilin na makolo ino mari tako ni wakto lang kalok sa titikot tiko akat sa ngo maturo ti at termina tumiigong na ser ni yun harita wakto tako tatak sarat sa yato ina sa nunavin ni ilagi tapsiye Facebook hato ako sa Facebook mita ko ver lo ni tapsiye niyo harita wakti ko tatak sa katsaw nina tako katimayin mo kasi wakti apriye ako titsa minye tukit ato lo ang taking uli pa mi kasi matilawin nun na nilagi papataw ni takatimayin ak ako li mamo kti lo amalok ako numak onod tawag si takatigi talang at ilaw ni gawag ningin ang araw taman ni gawag ning hak talang at ilaw ni gawag taon at pat ak araw na makono lang at ilaw ni gawag taon ni nagsayid ak araw mataw sa mga taro to tigilaw unga ba niyo makulang mani ni gawag taon at sak ak araw na makono to kalak to ni gawag taon ni nagsak ak araw lima mo sa natay may linahilaw at tigo karo si kau si Yumi, tau si takat tanding ini kau kat tau nak mon, eh melang aku kat tigo itu ya kau mamon, kau si cerai hak dengan ini, tak semanunan ni lagi papa tau ini tay nak ini tau sangi, aku mak utama asik ihat tadi lewi, aku so nalwalangan dengan ini itu ya kalau mata, ilang ini. Karo si gumnasi ako luwi tibali ako sa wakta ko tayo may lang ayun ito kita ako lahi lokto nuna yun nilagay papatawi nga pinasukin ako pala at sinipak na ikata ang ikatigin ni tigulo pang na ikot ang tamak hindi ko nun namin niya tigo si wali anak mo hito nga ta hanwin ni siya kaya hangin nga nun pisawak tigo inilataw ko sa mata namin ni pisawak isugaliyo lang at ilog takito nga tahanin yung siya kaya ng ano ubigak to isa pumiikong mintong ito ilong na ano aling ayaw limani ikaw yung tao vingin ni tigo siga suwak ni mupak na ikata sana ilaw vi gumato ako vi ukoy nga ako ihat siya man naluto ako vi tatak sa irenin ikaw yung tisa hat siya kata pinasok itin yung puro nitong musiba ni yung natuti 819-988-0817 yini mo o haro maluki yini mo ikaw ako tanya ka rin tanay nung marino ukoy nga ako sa tataksay gusto tataksay utit sa mini nalumatuin naluki ilaw ito lahi huwingin at

0: 예, 한라봉이.
1: 아하. 아, 하체 위치를 띠고, 까띵나쇼, 아까고 일로하니. 아, 딱고, 파파타우리코, 아, 파파타우리코, 까띵나잉이.
0: 비가 수비츠 빌로니, 시타마 비츠 빌로니, 아까고 일로하니, 기세니. 아, 까띵나가 나토비니오, 나토비니오, 나토비니오, 나토비니오, 나토비니오, 나토비니오, 나토비니오, 나토비니오, 나토비니오, 나토비니오, 나토비니오, President, Vice President, Secretary, and Malo Treasurer, Kinar Ligayin, Alatingin, Angayo Katung Alingalo, Eko, Kating Nagusun ni Sosu, Tuktunok sa mi, Nigo Aktavi ni, Kating Nalito ako, Tinigo Alak mi Yui, Kina, Takunong Ilu lang ang mangan.
1: Ay, Takunong Tuktunok sa ngin.
0: Ah,
1: Ah, hai, ah, mai na tukisigella ko majo levi ni uppat o khala utikko hatseo ba o khala utisi kischi ko tinga.
0: Ah, puwa mi tukni ah, tinga sutita kiti ko tinga 819-988-0817.
1: Nakok me o khala kay na kavi mai na.
0: Aperçut sa hatuar piloni haritau ertigod aperçut na fermata ulutaman hawisamin nalimartum pinasuti harata haritau ertigod aperçut hamak aperçut sa hatuar mangan Facebook akut ukaloni website aperçut no atuin na wipsem matiko na tigo aperçut na fermiyo.
1: Ah, ay nakumik
0: Nakomik.

0: Eliminik.
1: Tapi juga dah lah, tapi ni dah wah, tapi kerja.
0: Ilang ini pilih oksimarin, ilang ini lai bulak tu boleh share lo.
1: Hai. Aku bintang ngosem mata kuah, aku kau tiu mitcha ni, teman na, tsunami ni kau kau hatahin.
0: Tak narak tu lang ya, mikhila nara ya punga. Susah mai tu mata aku tiu mitcha ni, sebelah tu winalo mangan. Nui tatitsi mata piyo halok tu winamik.
1: Tu sa yun ni ilaw ko mayo hakalasak pa o haus cha hako na cha hi.
0: Galapit ko ma. Si uli pamilya pek akin si mapek sa tawag ng lorong atok si ulti na ulang ato ako makisiyan eh. Let's nga si tamawit si napek sa ulitok to lorong mangi ti na at lorong ha. Atok si ulti na unak to rin sa mga kisiyan eh. Suli yung go kato si lorong ma. Aliyagi ya mihari lorong ako ilaw kato si tin lorong ha. Suli yung gawa ko lang nang may isa malok sa maana nga.
1: Hai. Ila ka kata ako sa ki Dora?
0: Ilaw hataw ko matawawi. Suli yung gawa ko hatatuin yung hatatawawi. Hanukulal din na suli yung gawa ko nang mo ilaw ko na putit.
1: Hai. Nakamay mga Dora. Ako halimah hati ko na sa kinimagin.
0: Alright. Thank you.

0: 12, 12 mil sa kan nila aktok. Ako ni nga 7, may tilo. Ang malutawa ni na inimi, hope tayo milo, ulakot, ang laki liwali alaktok. Ni kiyomit sana yan, ulo ni 20 mik ulukot, ako ni nga 5 milo ni. Post film mi, makawin milo. Nuwaya laktok, ang laki liwali alakso ni ulukot. Nekomin ni nga 2 mik tilugo. Takwa tayo ko sila upiyo sa kilalak mi yangit haupat. Nakomituin na larivo nga nalakay na katsi, nalakata katsi, nalautimik, inutti toktunik. Tusakat sa hatwa ot sila ukalakata katsi, ilaganang nito alagot. Ukalauti vulli tamani kutuwa mi tuttavim mi 819-964-2971. Pinaswao si nungwani kawaya sulang abugot at sunay.
1: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late-breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC News has got you covered. Connect to the world. Download the free CBC News app or visit cbcnews.ca.

kuwenak tu saik sa tu hakaw na lang bigmat ublume o kaktigi yaw na ako nga sama akos ublume hilat sa wo hikin na pok May 29 talimang uwok hikin ni kangat kuwenak pagman ano ka lukitu galwa kihene Hilat sa ugmat, kuwean ako. Ipagkakila, mingulin lang ila ugmat. Aner na siya ang isaw nilo. Tingbihokang nang ila ugmat naglaan. Ublumi, tusayag sa nituhang na yatugod. Kung an natumik, ublumi, talimang utilungo. Tuhak na atalo talo. Pivalleyo lo tuhak kawgang na yan. 3:30 mo akpat. Kivalleyo kawihaw tamaliglugo. Amat daw ilag-ilaw tabut. Kung nga daw yak mayok daw. Ang bayang may utaw law kimayok. Tuhana akap tigo tamagkwang upata tunggahong itse. Ilahibun la pami. Tuhak alak kinamelaw kaluta. Tam na kinaymao na. Paul Simon. Tuhalaw kalutigo hilalagyan na akama. Tuhaga kakalokin na rupi, tuhaver naktunig lunit. Kalugbiw yu luwaso nga. 645-2244. Linneganik tulu. Kibadlar me amihong mataila nunamun iluani tagwani. Takiwag tumi magperpan. Linneganik kavalle.

kanang ni ulo akong ningani Southy 30 mit 50 mut tikit tarnaya unang ni kangnaya li 10 unak paluk du yakuni 10 salak unuk nuya lokin na akto unuk ka makulukit tau yakna kanakin na kaya kaklo ni lugok amma ano kaya ni giublo pingang ni ublo akun ni nga ni Southwest 20 mo tikit taklo ni ano kaya kigli na unang na kang na ya 1 akago hikin na nga akto nubuyat taklo ni ano kaya hakin na aklo ni uang ni liklo ni 20 mo tikit taklo ni unang na kang na ya 5 Now yani li unuk nuwija lokin ne akto unak ne kang ne wan akago hikin ne akto nuwija taglo ne allaglo ne akago ublokur. Ila taima tu hau malang na le akto he tagba ute reaka li lau rapta tam na igalakut yalo knife mit tautuk ta lau kabut tu hata lau kabut Sarah Leonardis 25 ne uki ungatani CBC me yellowknife me ikkana yalawpok tagbabuti lawpabut ublume kingulla pare marluniu tabunga nuniku lawto NWT ngutiluta tu hayu talawkhimayo taikumani tana kingune qarna revoktaw tukihena tsartunik uqallagunna bigjualaw mat Ammatau ta ajigin ituni pilere katikarniku himagapta uki amihut hana hima yut ikkau maniaktut ukau hirilau ngitabu tagbangat tahana Moses atagujuk ikalungni tausunniko rajulau tok innariba lau tabu teikani hana lau kemang migama 1996-97 me ukiu atau hek hana katigi lau kemangi blugu tau ukalu tikulu ukalu katigi gajug na lau kemang matai kua ilagi tau Tuhan nak pata ikau mabugut kingu ne kang ne agibok pivalle ajuk kulu Tuhan kau takata lau mat tam na Moses ataguyuk pive kang ne laungi mat tana ikaw mahuak naklugu amatao ilay kakasak taktu nao yane katigilaw kapku amihulaw kapta ilahi tamawlaw kimayugun taikani nao yane February mi tam natao kinguno kang nayakibok tao ilagi ilag na mat hanakatigigaluk taklo ni awla katigig tagaluklo ni Pilere kani ukoi nga to kaktak mat uk tok tagitsi. Taima ni pimik tu halaw ka miluta. Tu hagar na agap ta kungan na uyak tumik. Una ay inuk tok tok tu halaw labur. Joey Laudok.

kayo lek paksinak pingaya. O keong leane ya reak sangai mayaya.

ti lagi lak tau di tu sak sau ni laman tamne li ak ba mi tolok sama yok matelda sulugayo kunikat ligud sa ne apti.

0: Kiligani mea tamane kote tio ka kapsi ke ala korola si mayuke ari kwa tui ke ala do bakia. Tio me ku vere ka sogin. Tataka nga itak sogo, pusi tit sogo tak bunga ke aksao te oksane ane ina ka mata ang malok to me tak bunga pusi tit sogit. Tai manda okso si bekala oksi mayutai kwa ke aksao te iga bwile ne rokit te kurungni atulik kala oksi mayutai kwa kingul leo laokot. Tai kunanga napangayo kurungni. Ukok sao te tuin namni.
1: Tai makati pa ke balao nge kaluak pa okso aluk sunni.
0: Ya yu sabik jua kata lao kata okso aluk sunni kata lao kto yang ngitok lunni.
1: Maanda urak to okso aluk sunni tu ya kaya lak pokai.
0: Yuk sao yu natuk poki yuk tai nao galo ang masalo matiga sute aso gu iglo taak tok pande ala kata. Alo tong na wik jua lao si mayo amma kinguni nga gut. Iglo taak to alo kanilo amno iglo jo isana jau wale ato in naktin logi angilani. Angilango yali lao si mang miyo tamakkoa. Mana iglo yuit iglo to kao yu kulo lakto tamakkoa pingasyo ni iglo tali. Wa angi yuk jua kalo yala oksi mayo taiko nga iglo talang migamno suru ka yoklo. Ma ay piulu akyakan nakso ni natika lakso tiglo. Niruto yuk jua kalo glutik. Okso si beka lakso tiglo. Suna lukta ka lakso ting mayo ka utika lakso ting. Amma ataw si yung itimik tukso ga ya ka lakso ting makong ni ukwa ka lakso ting ma iglok jua kdua kalo ya makilak si mayo piu yuk jua kalo glutik. Natik sa ni tamako ni nga natik kalong matasalo matigi akali sa alila okto piyang nakto glutik lo natia yung mikso. Tamako maana iglo atok tao yu sulit at tamako atok tao yu maana suli ilangit. Ang iyok doon makialaw yalok si mayam.
1: Akitulaw pa ako na yibig, akilak to kaya.
0: Tay malila ako na yid lakit po nga, tayo tuming akulwa. Ang nangoy duting wakulong masuro kayo lunok de kamno. Takitamango akilay katang na yakso na tagbo nga itlog iyap din nun. Sibulak pa kami akilak to yalok si mayam. Takitaman, tutalaw na ako si mayam. Akilay yakto kulok pagtugo takit. Atuanikangan magpicarangan tutala reaktok pagsot tagbataan na akilak to tigilak si maya butak kami tutala.
1: Ang iyo yalaw pa sulaw pa?
0: Ang iyo alaw yakatalaw si maya tutala may akilayak toksone. Igabig takalak tilugo asyani igabig may pilaka katawblong kablo namig na igayakalakalak tilugo. 2 weeks kinaw yaktarangat kinaw yaktakatala ko si magama $90 ni $100 ngung itok lo ni ang iyok doa ka lo yakatakso ni tana kinaw yaktakaya ka katok siwiblo nga niyo wikun nang iso nga niyo wikbiktak pali alok sa talo niyo wikbiktak to alo gapta idulilig doa ka lo blo ni alotong natyakso ni takugiyok to nga kapo dyan ni miksiw tini niyo wikbing mi piligigama siniktak bing mi, igabing mi la, igajitay na ikayokso go. Kablo na ang ugalo, autok kablo na ikayokso go. Sa ikanipili kataw na kama, kablo na kaluin do, amisungok pali alak suti, inuid do, amisungok pali alak suti, nakituin na tikip pali valde alak suti. Sa ikna niwag biulak din do, mikse uti takang mat, kapu dyaning, mikse uti takama. Taikwa kinaw yali akatok kok tituin na si ma laok sugi niwag bi kalong man. Niwag kalong yak siyang li taif si man iso malo alaok si man ningin na ma. Nikisigo ma tayo matuwa nikita akalok kukta. Akilok tumaki alaw alaw ang nakilawin lo. Akitok sakata laok si mayugot. Nikikalong ni. Mikseo tita ka matakwa, mikseo tita ka yake iti, kapsa ka matake, ati tugik doa ka nukro kaloak suri piwi yake piblogin. Amma, daka sakka katalong mata, tikita ka yung mata, piwi sulang migama, daka talaw si magama. Ati tugik galo akit luta, suna, ano, kinaw yakalalaw yakto na atokro na $15 liungat yakde kuluan.